Adun tu ang dengar cari apa angin kahang alun ang dengar long pansing kropen kilun alun arjik long po alun alam teke volentik nitum arjik sinar.